0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino. Ngayong weekend, ipinagdiriwang sa Australia at iba't ibang pampanig ng mundo ang Mother's Day, isang special na araw para kilalanin ang pagmamahal, sakripisyo at walang sawang pag-aaruga ng mga nanay. At sa special Mother's Day episode ng SBS Filipino, makakasama natin si Mommy Rose, isang content creator na inspirasyon dahil sa kanyang katapatan at tapang sa pagbabahagi ng kanyang personal journey online. Lalo na nang matuklasan niya na ang kanyang kinilalang kapatid ay siya palang tunay niyang ina. Kanya ring ibabahagi ang tungkol sa adult ADHD diagnosis at kung paano niya hinarap ang iba't ibang hamon sa buhay kasama ang suporta ng kanyang pamilya at asawa. Magandang umaga. Ilan lamang yan sa mga tatalakayin natin sa programa kasama ng inyong lingkod Edinel Magtibay at si Papa Dan ngayong ikasyam ng Mayo taong 2026. Pero bago yan, narito muna ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, $64 billion na budget savings ilalatag ni Treasurer Jim Chalmers. Australia at Pilipinas, pinalalim ang ugnayan sa mining at resources sector. At legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC, isinasaayos matapos ang pag-withdraw ng mga abogado. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni Federal Treasurer Jim Chalmers na ilalabas niya ang buong detalye ng planong $64 billion na savings sa budget sa Martes ng gabi. Karamihan sa matitipid ay magmumula sa mga reforma sa NDIS na aabot ng $34 billion. Kabilang din sa iba pang hakbang ang pagbabago sa paggasta sa depensa, pribadong health insurance at ilan pang hindi nailala ang grant funding. Ayon pa kay Ginoong Chalmers, mas mataas kaysa karaniwan ang halaga ng savings dahil sa tumitinding global uncertainty.
3: What we are conveying to you today is just how seriously we have taken this savings task. $64 billion in savings in nominal terms is much bigger than normal when it comes to budgets. And it has meant that once we take into consideration all of the other pressures and priorities, pressures that come from the PBS and natural disasters and all of these other pressures in our budget, we will still be delivering a net save. The details of that will be released on Tuesday night.
2: Bumoboto naman ngayong araw ang mga residente ng regional electorate ng Ferrer mula para pumili ng bagong kinatawan matapos magbitiw si Susan Lee. Hindi sumali ang Labor Party sa halalan habang may mga kandidatong tumatakbo mula sa coalition

kahit ipinapakita ng ilang surveys na posibleng walang manalo mula sa dalawang pangunahing partido. Muli namang tumatakbo bilang independent candidate si Michelle Millthorp matapos pumangalawa noong nakaraang halalan. Balita sa labas ng bansa, inaasahan ng Estados Unidos ang tugon ng Iran sa pinakahuling panukala nito upang wakasan ng digmaan sa kabila ng patuloy na tensyon sa rehiyon at panibagong pag-atake sa United Arab Emirates. Sa nakalipas na mga araw, muling nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Iran at mga barko ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ng United Arab Emirates na napigilan ang kanilang air defense system ang dalawang ballistic missiles at tatlong drone mula Iran. Ayon kay Marco Rubio ng US, inaasahan ng delegasyon ng Amerika ang sagot mula sa Tehran sa lalong madaling panahon. Samantala, naghahanda na mga otoridad sa Spain na tumanggap ng mahigit 140 na pasahero at crew mula sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus na patungo sa Canary Islands. Ayon sa mga opisyal, isinasagawa ang maingat na paglilikas sa mga sakay ng barko habang may ilang pasahero na naiuwi na sa kani-kanilang bansa para sa gamutan. Kinumpirma ng Arizona Department of Health Services na may isang pasaherong nakabalik na sa Estados Unidos. Ayon naman kay Dr. Joel Enriquez, mababa ang panganib nito sa komunidad, ngunit patuloy pa rin itong minomonitor ng mga otoridad. Sa balita naman mula sa Pilipinas, nag-withdraw bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC si Nicholas Kaufman kasama ang associate counsel na si Dove Jacobs. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, naghain si Kaufman ng request for withdrawal of counsel nitong ikawalo ng Mayo habang piniyagan din ng korte ang pag-atras ni Jacobs mula sa legal team ni Duterte. Ayon naman sa ulat ng ABS-CBN News, hindi pa detalyado ang dahilan ng pag-withdraw ng dalawang abogado, ngunit sinasabing nagre-reorganize na umano ang kampo ni Duterte ng legal team nito para sa kinakaharap na kaso ng crimes against humanity, kaugnay din ng war on drugs ng dating administrasyon. Makikita rin sa opisyal na dokumento ng ICC na inatasan ang registry na tiyaking patuloy na magkaroon ng legal na representation si Duterte habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso sa The Hague. Balita naman mula sa ating komunidad, nagtipon sa Perth ang mga lider mula sa Australia at Pilipinas para sa Australia-Philippines Resources Forum na layuning palakasin ang ugnayan sa pagmimina at pamumuhunan. Ginanap ito nitong ikalima ng Mayo na pinangunahan ng Australia-Philippines Business Council o APBC. Ang forum din ay kasama ang mga suporta mula sa Austrade at iba pang industry partners. Tinalakay sa nasabing forum ang mga bagong reforma sa pagmimina ng Pilipinas na layong pataasin ang investor confidence, palakasin ang transparency at gawing pangunahing bahagi ng economic growth ang mining industry. Binigyan din ni Philippine Ambassador to Australia Antonio Morales ang matagal ng relasyon ng Australia at Pilipinas habang sinabi naman ng APBC na mahalaga ang mas malalim na kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan. Kabilang sa mga naging paksapan ng panel discussions, ang sustainable mining, resilient supply chains at responsableng pamamahala ng likas na yaman. Ayon sa mga kalahok, hindi lamang tungkol sa mineral resources ang kinabukasan ng pagmimina, kundi pati na rin sa people-to-people connections, skills development at pangmatagalang partnership sa pagitan ng dalawang bansa. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado, sa Perth maaraw at 24 degrees Celsius. Sa Adelaide naman may mga pag-ambon at 19 degrees. Sa Melbourne, uulanin at 16. Sa Hobart, maulap at 18. Sa Canberra, malamig, may morning frost pa, pero maaraw naman at 17 degrees Celsius. Dito sa Sydney, 22 degrees at maaraw, habang sa Brisbane, maaraw din at 25 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ambon, pero 28 degrees at maaraw sa Darwin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang kwentuhan natin kasama si Papa Dan at ang ating bisita na si Mommy Roves sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.

0: You are my sunshine. Magandang-magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Edinel Magtibay po ang inyong kasama ngayong ikasyam ng Mayo taong 2026. Bagaman araw ng Sabado, hindi pa Mother's Day, pero ilang mga pang Mother's Day na awitin na ang ating inihandog sa inyo. Katulad na lamang kanina ng mapa ng SB19 at inyong napakinggan si Moira na para tayong hinihele sa kanyang You Are My Sunshine na awitin. At dahil nga espesyal ang araw na ito, kasama din natin si Papa Dan. Magandang araw, Papa Dan.
1: Magandang araw sa iyo, Edinel, at sa mga tagapakinig natin dito sa SBS Filipino. Malamig na umaga at itong nakarang araw talaga, hindi lang lamig, no? Sobrang freezing yata yung temperatura.
0: Oo, parang talagang nag-jump na agad sa winter ang ating panahon. Pero mainit na yakap ng mga nanay ang ating hatid para sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Dahil itong ang weekend na to ay maraming nagse-celebrate ng Mother's Day. Sabi nga nila, sa bawat tagumpay may isang taong tahimik na sumusuporta sa atin. Kahit may mga pagkakamali, meron ding taong umiintindi. At sa bawat pagod na dinadala natin sa buhay, may isang nanay na handang yakapin tayo anumang oras. Kay sarap naman ng pakiramdam na may mga may mga supporters, anumang klase ng pagiging nanay or nanay figure ang meron kayo sa inyong mga buhay. Dahil ngayong Mother's Day special natin, Papa Dan, meron tayong special guest na makakasama mamaya. Isa rin siyang mommy sa marami sa social media. Dahil, huwag kayo mako-confused, ha? sa ating magiging guest mamaya, marami siyang ibabahaging kwento sa atin. Personally, yung mga pinagdaanan niya sa buhay at even ang neurodiversity. Madalas siguro hindi masyadong napapag-usapan or hindi pa rin tayo ganun ka-open o yun sa ibang mga nandito sa Australia, pero isa yan sa mga advocacy yan nais niya ring ma-share para sa ating mga tagapakinig today. Pero hindi lang yan, Papa Dan. Bago natin siya ipasok sa ating kwentuhan ngayon, medyo magbigay muna tayo ng konting facts between sa selebrasyon ng Mother's Day sa Pilipinas at dito sa Australia.
1: Oo, naku, to Mother's Day, di ba? Hindi lang po sa Australia, syempre, ito sineselebrate. Pati po sa Pilipinas, every second Sunday of May, katulad dito sa Australia, ay sineselebrate po ang Mother's Day. At syempre, ito talaga ay in-observe na noon pa man, no? American colonial period, nung panahon ng sinakop tayo ng mga Amerikano. So medyo Western itong tradition na to at na-introduce na sa Filipino culture. Kumbaga sinasabi nila, sige, kahit isang araw man lang, huwag maghugas ng pinggan si nanay, di ba? Huwag magligpit ng mga gamit. Ayan, yung relax ka lang dyan, ikaw ang bida.
0: Yung hindi muna siya magagalit for one day.
1: Totoo.
0: Di ba? Kahit isang araw lang, wala munang stress si mga momshies natin na nakikinig ngayon. At bukod dyan, sinasabi nila ang celebration sa Pilipinas kumpara dun sa mga nagiging Mother's Day celebration sa labas ng bansa. Kasi sa ibang bansa, more on like pampering ng mga nanay or yung mga pagbibigay ng gift. Sa atin, mas personal o nakasentro sa pamilya yung celebration talaga. So, yun yung isa sa mga nakikita na pagkakaiba. Kaya nga tinatawag nila na ilaw ng tahanan mga nanay.
1: Totoo yan. Ito request ng mga nanay, no? Tuwing Mother's Day, lalo na wag naman pundihin. Ika nga, no? Wag muna
0: i-turn. Naku naman.
1: di ba parang stress-free kumbaga, di ba?
0: Yes.
1: Pero talaga totoo yung ilaw, no? Ito yung sila nabibigyan ng liwanag, di ba? Lalo na kapag yung hopes, yung feeling, yung vibes ba sa bahay, yan,
0: yes.
1: Magsimula tayo dyan, di ba? Sila talaga yung light, eh. Alam mo yung nabibigyan ng kasiyahan at syempre pag-asa para sa pamilya, di ba? At nako, paano naman kumalayo yung nanay mo?
0: Ay, oo. Lalo na kung kung mga overseas workers na tayo o mga nag-migrate o kaya naman nagtrabaho na sa iba-ibang probinsya o iba-ibang lugar. So marami pa rin talaga ang sinusubukang i-spend ang kanilang Mother's Day kahit na malayo sa mga pamilya. Marami tayong mga kwento ng nanay na nag-ibang bansa, no, yung mga nag-DH sa iba't ibang mga bansa o kaya ay nag-OFW o kaya yung mga hindi rin talaga nila maiwasan, depende sa circumstances ng buhay nila na mapawalay sa kanilang mga anak. Pero ginagawa pa rin nila yung lahat para magkaroon na maiparamdaman, no, yung pagmamahal sa kanilang mga anak. Pero madalas dala sa atin, ano, nagbibigay tayo ng mga regalo sa mga nanay. Mamaya isa-isahin din natin yung mga top gifts para sa mga nanay natin, ano. Pero dito sa Australia muna, i-share din natin yung ilan sa mga paraan ng pagse-celebrate ng Mother's Day. Dito ko lang nalaman, ano, na nag-celebrate ang mga Australians early 1900s pa, na na-inspire sila sa campaign din ng US. So, mula sa mga Western, ano to, no, Western traditions, itong Mother's Day. So, isa sa mga unique na Aussie way ng pagse-celebrate ay yung pagbibigay ng bulaklak na mums or chrysanthemum. Chrysanthemum, dahil may mums dun sa dulo, yun pala yung simbolo nila. So, iba-ibang kulay ng mga mums. So, itong mga kakita natin bulaklak na binibenta sa iba't ibang mga supermarket ngayon. And sinasabi nila kapag colored flower, minsan sinusuot pa nila pag gumagawa sila ng garland. Kapag colored flower, ibig sabihin nun na ang mother mo ay kasama mo pa sa buhay. At kung white flower naman yung suot mo na garland, ibig sabihin ay inaalala mo na lang siya from afar, or from heaven, lalo na kung pumanaw na ang iyong nanay. So isa yan sa mga unique daw na paraan ng mga Aussies ng pagsiselebrate ng Mother's Day. And yan din ang busiest day sa maraming cafes, restaurant, fully booked, lahat. Siguro ngayon pa lang book na ang maraming mga kainan hanggang siguro bukas at sa mga susunod na araw kung yung iba ay magpapalipas or buong weekend nilang isa-celebrate ang Mother's Day. At eto, Papa Dan, gumagasto sa mga Aussie ng hundreds of millions of dollars annually para lamang sa regalo tuwing Mother's Day. Ganyan nila kamahal at ka-expensive ang pagmamahal na mahal.
1: Totoo.
0: Tagalog, ano? Ang kanilang mga nanay. Are yung celebration ng Mother's Day dito.
1: Talagang nire-reserve nila yung araw na yan. No? May mga kilala ko kahapon na kinuwento nila, excited sila, looking forward sa weekend. Dahil nga sa Mother's Day, talagang ito. Ito nga, no? Ito, natatanong ko nga, meron ba kayong binibigay? Ito na, ito sa isa yung research, no? Mula po sa Australian Retailers Association, so ARA, kasama ang Roy Morgan Research. Ito pala yung mga nahanap po na most common Mother's Day gifts para sa mga Australians. Ito, banggitin natin yung iba. Number one, nabanggit mo na bulaklak.
0: Bulaklak.
1: Flower shoe yan.
0: Oo. Parang kahit mamitas ka lang nung mga nasa likod at pag binigay mo kay mom or sa iyong nanay ay talagang punong-puno na yung heart nila, no? At talagang nagme-melt ang puso ng mga nanay pag naaabot na ng bulaklak. Mm-hmm. Pangalawa naman ay food and beverages, sabi nila. So kaya mga dining, yung mga restaurants dito ay laging puno.
1: At syempre iba, nag-iipon talagang medyo bongga, no? Jewelry. Yung mga alahas, yung mga konti pieces of ano, di ba?
0: Lalo sa mga nanay talaga nagko-collecta ng mga ng mga ala-alaha. So isa 'yan. And clothing and sleepwear. Gusto na ng mga nanay yung mga pantulog.
1: Relax, oo. Kita, okay. Tapos ito naman syempre, yung mga personal beauty products syempre, pang skincare ni Mommy, okay,
0: ang
1: mga gift
0: ng
1: vouchers.
0: Wrinkles. Ayan, oh. Yes, oo. Gift vouchers at hindi mawawala ang mga chocolates at candles.
1: Yan, syempre.
0: Ito, common yun, ano, yung mga scented candles sa mga nanay.
1: Oo, alam mo, pang medyo ano ka na, adulting na yung ano eh. Parang na-enjoy na yung mga, na-appreciate na nila talaga yan. At syempre, hindi na nawawala, di ba? Usong-usong ngayon mga trips. Isa-surprise sa may lakad tayo, traveling, di ba? Or experience the gifts.
0: Yes, sarap naman nun kung may mga patiket na nanargalo sa'yo, no? Momshies natin dyan. At itong isa pa, laging uso din, homewares at mga gardening items para sa mga plantita and plantita, mga plant moms and plant dads na na mahilig dyan magtanim-tanim.
1: Ako, ayan. Kaya kung ano man ang napili nyo po, no, ibibigay, minsan ka card na lang. Di ba pwede naman greetings basta magkakasama. Ayan ang mahalaga.
0: Sabi mo nga kahit paghuhugas ng plato pwede na, di ba, dun sa iba. Huwag lang stress yung sinanay.
1: At syempre, nako, sana po yung mga nakikinig natin mga Pilipino, mga lalo na mga nanay dyan, di ba, kahit po kayo ay kasamang pamilya dito or malayo, di ba, sana ma-celebrate nyo na meaningful pa rin at maganda.
0: Yes. Yeah. At sa ating pagbabalik, Papa Dan, makakausap naman natin isa nga sa sinabi ko, no, isang mommy natin sa online, sa social media, na nagpapakompuse ba ba sa inyo o miss nagbibigay linaw na sa napakaraming mga kaganapan dito sa Australia. Makakasama natin mamaya si Mommy Roves. I-share niya ang kanyang kakaibang kwento ng buhay. Masasabi natin kakaiba dahil ang kanyang ang kanilang mother-daughter relationship ay masasabi natin hindi tipikal. Lalo na nang malaman niya na ang kanyang kinilalang ate ang siyang palang tunay niyang mommy. Wow. So, medyo parang ngayon pa lang ano, nangingilid-ngilid na yung mga luha-luha natin. Nararamdaman ko na yung ano, yung emosyon. Pero mamaya ibabahagi natin yung lahat. Magkalipas lamang ang ilang paalala, mapapakinggan na natin ang kwento ni Mommy Robes.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet?

0: Like marami pong klase at marami pong iba-ibang symptoms at presentations yung ADHD. Pero sa akin po kasi, nung una po akong nag-breakdown, dito po kasi sa Australia, pag po nakita kayo ng GP, bago po nila masabing may depression ka or anxiety, meron ka po mga sasagutang mga test. K-10, isa po yun sa mga test na questionnaires. Marami ka pong questions na nasasagutan to check kung kamusta yung mood mo, kamusta yung concentration mo. And from 2024 po, my GP has already a hint na tingin po niya may ADHD po ako. But I keep on denying, I keep on saying to my GP na I think I don't have because I'm an adult. I've reached a level in my life where I have a career, nakapagpundar po kami sa Australia, nakapagtapos ako ng college. Kasi yung typical po nating alam sa ADHD, yung magugulo, kumbaga yung
1: parang likot-likot.
0: Kasi typical din po kung meron po kayong kakilalang parang shift ng course, kasi nga po, or palit-palit ng trabaho, kasi po yun po yung mga hindi mapakali. At hindi po ganun yung aking pagkabata. Pero, so I keep on saying to my GP na hindi po ako ADHD. So, it took us almost 2 years of treatment na every time po may touch points kami, sa-checkan ko yun. Tapos sabi niya, talagang kailangan mo nang makita yung psychiatrist kasi mukhang ADHD ka. Mm-hmm. Talagang hinahold ko siya kasi sabi ko, yung line po namin, iba po yung mental health po na dumating, na nasa family namin. But I think in the last, during March, my God, naiyak po ako. A lot of things happened and kasi ang tanong sa ADHD is if in the past 6 months, ilang beses kang na-distract, ilang beses kang nakalimot, ilang beses kang na-aksidente, kamusta ang trabaho mo? So, yung past 6 months ko po from March, medyo naging very unstable po ako at muntik na rin po ako mawala ng trabaho dahil sa aking, akala ko po noon ay depression. Pero nung pong na-refer ako sa psychiatrist ay yun po yung wake up call ko na kailangan ko na talagang ipa-test for ADHD and na-confirm nga po na moderate to severe. So sorry po kung naiyak po kasi I may look happy but the past 6 months of my life has been very difficult. So,
1: and we really appreciate yung pag-share mo, yung pagpunta mo dito para i-share yan. And Papa Dan, this is something na ang dami nating hindi alam tungkol sa ADHD, sa mga ganitong diagnosis. Dahil yun nga, maaring iba yung pinapakita mo, iba yung ipinaparamdam mo sa mga nasa paligid. Iba rin yung pakiramdam mo sa sarili mo, pero iba yung sinasabi ng siyensya. Iba yung sinasabi ng mga health experts pagdating sa atin. Pero with you, Mommy Robes, after nung diagnosis, anong pakiramdam mo nung nakita mo na eto na, eto talaga yung totoong nangyayari?
0: Ano po, parang my life made sense. Parang kaya po pala. So, kunwari sa aming mag-asawa ni Pakundo, no, ni Paolo, kumbaga yung mga maliliit na bagay na, yung mga simpleng bukas yung mga cabinet, di ba, pag naglinis ka or naiiwan-iwan tong mga gamit.
1: Yung kalat.
0: Or minsan, ang dami mong nawawalang gamit. Yeah. Ano pala yun? ADHD.
1: Senyales
0: na pala siya. Tapos yung makakalimutin. So, very makakalimutin po ng mga appointments. Tulad po nung ano. kailangan talaga sa mga taong may ADHD yung organizational tasks. Ganyan. Kasi mahilig, pag po ang may taong may ADHD ay nagustuhan ng isang bagay, gagawin po namin lahat para gawin yun.
1: Hyper-focus ka
0: talaga sa mga bagay na gusto mo. Pero ang tendency mo is makalimutan mo yung mga ibang bagay na mahalaga din.
1: Mm-mm.
0: So, diba? So, yun po yung, ganun pala ako for the longest time in my life. And always po, ang sabi nga po sa akin ng psychiatrist, hindi ko na-realize na mula college, meron akong sorority, meron akong 5 orgs, yung malami kang gustong ginagawa all at the same
1: multitasking.
0: Time. Multitasking. Oo. And then also nung nag-work na ako, palagi ako may side business. So, even when I started working sa Philippines pa lang, employed po ako full-time, pero may side hustle po ako, nagbebenta on the side, nagba-vlogging na rin ako. And palagi po akong gano'n na hindi ko kayang isa lang ang ginagawa ko.
1: So, that's how your brain try to stimulate parang magawa mo lahat ng to.
0: So, hindi pwedeng isa lang, kasi pag isa lang, hindi ako productive.
1: Wow.
0: Kaya sabi ko, kaya pala, akala ko marami lang po akong energy, pero hindi pala. Yun pala yung paraan ng brain ko para gumising araw-araw at ma-motivate gawin yung mga dapat kong gawin tulad ng pagtatrabaho.
1: Yes. And right now as we itong topic na to parang i-ano lang natin. Paano mo naman na ma-manage sa ngayon? Ano yung mga activities na nakakatulong sa iyo para kahit paano mas stimulate mo

0: ng brain mo, mas maka-function ka ng maayos, or mas maka-function ka ng naaayon sa diagnosis.
1: Sabi nga po ng psychiatrist ko, is tamang-tama na mahilig akong tumakbo. Yes. So, tsaka yung fitness, kasi matagal na po akong mahilig mag-gym. Kasi sa mga taong may ADHD po, yung dopamine po na tinatawag natin, which is the neurotransmitter po for motivation, sa ibang party po siya ng brain na pupunta. Parang ganun po siya. So, kumbaga kami tayong mga may ADHD, kulang po tayo ng dopamine. Hindi po siya dumadaan or napupunta sa dapat niyang puntahan. So, kaya po makukulit at maraming gustong gawin kasi hinahanap po ng katawan natin yung dopamine or yung happy, yung motivation natin. So, kaya maigi daw na tumatakbo kasi habang tumatakbo ka or nag-exercise, nagkakaroon ka ng natural source of dopamine. So, masaya ka na at magagawa mo na yung iba mong mga dapat gawin. So, yes, it may seem sa online na parang bakit ang daming energy, ang dami niyang ginagawa. Pero kailangan pala namin yon para maggawin ang basic things na dapat gawin. So, anything that will make you happy, if that means for other people, if it's having a different hobby, like, you know, cross-stitch or yung mag-knitting, anything that will give them the dopamine that they need, that's it.
2: So, at nabanggit mo yung dopamine, no? Itong mga happy, kumbaga hormones na tinatawag, di ba? Meron din, syempre, ang ating family, no? Nandiyan, ano? They are a good source of yung happiness. Ito, shinare mo rin recently sa yung content. Behind your content, yung very powerful story naman about your identity and family. Ito, nako, talagang nakaka-move, nakakagulat, no? Para sa lahat. At syempre, I'm sure para sa'yo, this one led you to fight a legal battle pa nga, no? To set your documents right. Ito na magit mo Edinel kanina. Yung tungkol sa pagkakadiscover mo about your mom, di ba? Pwede bang ikwento mo sa amin kung ano bang nangyari dito?
1: Oh my God. Talagang ano, no? naiyak po ako. Mahabang kwento pero itatry kong i-summarize. So, nakwento ko naman po na yung mother ko ngayon is kinagisnan kong ate. And yes po, back in 2023, very lucky kasi my husband is very supportive in this battle na kailangan ko po siyang gawing legal, my legal mother. Kasi lumaki po ako, tawag ko po sa kanya ate. Up to this point po ate. And okay. Lokohan na po namin yung mommy. Gawin ko sa tatawin ko siyang mommy pero maano siya.
0: Yung hindi pa siya comfortable.
1: Cringe, hindi pa kami comfortable. Kasi talagang yung dynamic po namin ay very magkapatid. So also, my mother also had a chronic illness din siya. So, ayoko na lang i-disclose kasi that's her story. That's not my story to share. But basically, nung napanganak po ako, wala po siyang capacity to take care of me. And I understood na yung grandparents ko po, yung kinagisnan kong nanay at tatay, mahal po nila yung nanay ko. So they took over and they have decided on their own na alagaan ako bilang anak nila. So, during that time, I know that their intentions was good and they wanted to protect my mom and myself. Syempre, yung stigma noon na pag single parent ka, di ba, baka walang tumanggap daw sa akin sa school. Kaya, they made the decision to put their names as my parents and pinakilaki po nila akong ate-ate, ang aking nanay growing up. So, and okay naman po siya nung lumalaki po ako, nalaman ko po na totoo ko siyang mother when I was 12 years old, grade 6. I remember recollection day. I still remember it was the recollection day that I learned about it. And it was very hard when I learned kasi it's very confusing for someone like me. I remember po, hindi naman po siya isang bagsak na sinabi sa akin. Habang lumalaki, may mga tita po ako na sinasabi,
0: unti-unti.
1: Bakit mo tinawag na ate yan? Nanay mo yan. Oh, tapos ako, hindi ko siya nanay. So, and then, nung na-reveal na sa akin na totoo, then, umiyak tayo, sumula tayo, nagmawa ako ng letter, and nilabas ko yung sama ng loob ko. Siyempre, hinahanap ko, during that time, hinahanap ko po yung father ko. But unfortunately, that is also something we cannot discuss in the household. I respected the decision to not talk about it and just, okay po. Ano ko po yun, ang lagi ko pong tinatandaan, no, si yung lola ko po, lagi niyang sinasabi sa akin na, ikaw ang angel na binigay sa amin ni Lord. Kaya ikaw yung syempre sa mga pag single mom ka, diba, tapos nagkaroon ka ng anak, diba, yung minsan it's your surprise, syempre disappointment sa mga disappointment, may ganyan po. Pero for my grandparents, they thought of me as the angel na blessing. Wow. And yun po yung pinanghawakan ko growing up.

0: na sabi ko, I will be a blessing to my grandparents and to my mom.
1: Wow.
2: So, and you are.
1: Such
3: no? Yes. This is such a powerful story, Mommy Rose. And masaya kami na kahit paano nabuo yung buhay mo. Ito, medyo iba-iba yung siguro yung sa pagtanggap sa identity. Pero mamaya pag-uusapan natin ano na nangyari sa dynamics, yung legal battle at yung success. And ano na yung kumusta ang mother-daughter relationship ninyo na dati ay mag-sister. At mapapakinggan din natin ang naging support na binigay sa'yo ni Facundo o ni Paolo na nandito rin kasama natin. So lahat ng yan sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
4: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet?

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
7: Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa sa patuloy na pagbabahagi sa atin ng kwento ni Mommy Robs ng kanyang buhay bilang isang anak, bilang isang nanay rin, at bilang isang nagbabahagi ano, ng katatagan ng kanyang bilang isang Pilipina na nandito sa Australia. At kasama pa rin natin siya at si Papa Dan. And this time, Mommy Robs, binahagi mo na sa amin yung kwento, yung nangyari between you and your mom. So, kumusta naman kayo ngayon? Kumusta ang relationship? Kumusta ang buhay ng kasama ang totoong nanay?
8: Ay, napakasaya. And the reason why we really fought for that legal battle is malagay ko siya sa birth certificate ko. Kasi that's something that she deserved, di ba? Mm. That is something that was, I don't wanna say taken away, but hindi niya naramdaman yung pagiging ina ko and ako rin. Yes. And yung symbolism na nalagay ko siya officially, legally sa birth certificate ko, nadala ko siya sa Australia.
9: Wow.
8: So, dahil doon, nakarating siya. Yun talaga yung end goal ko. Kahit visit pa lang muna, I'm really glad kasi finally we have this bond na naaalagaan niya na ako. And I think nung nagkaroon nga ako ng mental breakdown, she really wanted to be with me. Kasi she knows how it feels like. And that's why she was here and masaya siya kasama yung apo niya, si Leon. Yes. And we're very happy. We're very, very happy. Kahit ate pa rin kami.
7: Wow.
8: Mag-ate, pero masayang-masaya.
7: Nakikita ko yun sa eyes mo. Pero this time, isa rin sa mga naging sandalan mo over the years, ups and downs, of course, ang nag-iisang Facundo ng iyong buhay. Nandito rin si Paolo.
10: Hello po.
7: Hi, Paolo. Paolo, gusto lang naming malaman, paano mo sinuportahan si Mommy Robs nung nakita mo yung etong iba't ibang scenarios, yung naging journey ng buhay niya?
10: Time. I spent more time with her. Lalo sa fitness.
9: Yes.
10: Kasi gustong-gusto niya tumakbo. So, natutuwa akong tumakbo. Dati nagbabike lang ako, ngayon tumatakbo na ako. Pinabayaan ko na yung bike ko, nalulungkot na siya. Tapos, yun, sa gym, nag-gym din kami pareho. So, maraming mga bagay na ginagawa ko with her. Para maramdaman niya may kasama siya.
7: Mm-hmm. And that's really important ano, na merong nasasandalan tayo. Merong sa pamilya is nagiging someone na nagko-comfort sa atin sa lahat ng buhay. And anong with you, Mommy Robs, sa ngayon na ito nararanasan mo na sa pagiging nanay mo, may nagbago ba sa relationship? Marami ka bang mas naging learnings bilang isang mommy naman sa ngayon?
8: Salamat sa tanong kasi I think ang very proud ako kasi I'm open to my son, kay Leon, and hindi ko na itinago sa kanya yung pinagdadaanan ko. So, nakikita niya minsan na malungkot ako, nakikita niya minsan na umiiyak ako, minsan nakikita rin niya yung, alam mo na, yung kasi kapag sa ADHD, meron kang hysterical side, and I'm honest with him. And that's, I think, what changed is we're very open with each other. And also because I'm taking a lot of different medications, mahirap akong gumising sa umaga. So, naiintindihan ni Leon na si Daddy ang kanyang morning person. Si Daddy ang nag-aasikaso. Andyan si mother, andyan si ate, siya din ang nag-aasikaso kasi I need a bit more time in the bed. It's also very difficult for me to wake up with my medication. So, yung anak ko, he's very, very patient and he's very understanding. And, you know, we have this open communication and I tell him about my diagnosis and alam mo yun, sinabi ko sa kanya na pag dumating yung time na magkaroon ka rin ng mga, you know, kalungkutan, confusion, depression, please tell mom kasi ma-address natin yan agad. And alam din niya na it runs in the family na dumating man sa point na magkaroon ka ng ganyan. Let's

0: not be ashamed of that, and we will work on it. And that's what I think yung kay Paolo, yung sa asawa ko, he's very supportive from day one. From day one, kung kailangan niyang mag-leave or mag-work from home, dahil napakalungkot ko, gagawin niya.
1: Tsaka yung mga boss ko, naging understanding din sila. Inopen ko rin sa kanila yung diagnosis ng wife ko. Sabi ko, baka hindi ako makapasok on days na kailangan niya ako. So, sabi niya, okay lang yan. Yeah, do what you need.
2: Of course.
1: So, thankful din ako sa work na naging supportive sila.
3: Wow. Napakaganda nun, ano, na hindi lang sa buong pamilya nandun yung support. Hanggang sa labas, sa workplaces, nandun yung pag-unawa, sa mga kasama, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga kaibigan, nandun yung pag-intindi para malaman nila or para mas mabigay nila yung tamang atensyon na kailangan, ano, pag may mga pinagdadaanan tayo. And how I wish lahat ng mga tao na nakikinig ngayon na dumadaan sa mga ganitong pangyayari sa buhay ay meron ding mga ganitong support system sa paligid nila. And dahil medyo kakapusin tayo ng konti ng oras, I'd like to just ask for your message, Mommy Robes, para sa ating mga tagapakinig today.
0: Sa akin, kasi ngayon talagang I advocate for mental health.
3: Yes.
0: You don't need to be officially diagnosed. If you're feeling down, if you're feeling depressed, if you're having negative thoughts, please, huwag kayong mahihiyang magkwento, magsabi sa kahit na sinong kaibigan, mapagkakatiwalaan. Kahit doon ng first step, I think that's very important. And then if someone encourages you to seek help, professional help, huwag din kayong mag-alinlangan because that's the best self-care you can give to yourself. Your mental health is as important as your physical health. So kahit gaano pa tayo ka-healthy, ka-fit, if our mental health is suffering, we won't be the best version of ourselves to others. So yun po yung message ko. And if you have someone in your family or in your social circle who's probably suffering, give them time. Give them patience. Kasi tulad ko, when I was, sorry, naiyak po ako, maraming misunderstanding. Marami kang mga bagay na masasabit, magagawa na maaaring hindi mo naman sinasadya. Pero part pala yun ng sakit mo. So, sa mga caregiver support systems, friends of people who are around people with mental health disorders, maging patient po kayo sa kanila. And makinig lang po kayo, wag niyo siyang i-judge. Let them work on themselves so that, you know, they can heal. And also, as a daughter who fought for my mom, yung love ng mother, it's something that's you need in your life, and I'm happy for that, and also to my husband, you know. napakaswerte ko po talaga.
3: Yes, at napakaswerte din naming malaman na, no, yung kwento mo, yung kwento ng inyong pamilya, yung lahat ng mga nagbibigay din ng suporta sa inyo. Sana sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, marami kayong natutunan mula sa ibinahagi sa atin ni Mommy Robes at of course ni Paolo.
2: Bitin ang ating oras, no? Sana may part 2 dahil marami pa tayong pagkukwentuhan.
0: Pwede.
2: Pero ngayon hanggang dito muna tayo, no, Edinel, sa ating programa.
3: Oo, at dahil isang minuto na lamang ang natitira sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa atin ngayong araw ng Sabado. May papagpatuloy pa natin ang ating kwentuhan at patuloy na tumutok sa SBS Filipino at puntahan kami sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat, mga kababayan.

0: ba a Najeriya ba ka taba ganin irin sa ba limited
1: kamar wanda salo zaka bane ya kazalunci
0: lokaci zai ka gani yaki na zalunci da abin da ke shi da za a yi shi legally ne za a bi kaida da dokar kasa ta shimfuda shi za a bi amma zaka gani
1: akwai sauran jam'iyyu na siyasa na adawa ana ganin cewa da yawan su wasu daga cikin su wasu masoyan kamar suna cewa kamar za su yi maka kyau kana da niyyar koma wata jam'iyya ta adawa domin ka kalubalanci zaɓin gwamnatinka
0: muna da matakai guda uku a yanzu nan gaba lokacin bayyana su bai ba za mu bayyana muhimmin abu har yanzu mu yan jam'iyyar APC ne
1: kasancewa ka mutumin da ba ma yan jam'iyyar ka ba kowa yana ganin mutane da yawa suna ganin girmanka kuma suna ganin maganarka tana da nauyi baya ga Gombe a tsarin jam'iyyar ku ta APC kana ganin cewa kamar an dauko hanyar yin adalcin nan wa yan jam'iyyar da kuma yan kasa gaba daya
0: akwai wurare da yawa da an dauki hanyar adalci akwai wurare da yawa da an dauki hanyar zalunci duka biyu muna da su akwai inda an yi adalci akwai inda an yi zalunci
2: Farfesa Isa Alifanta muke nan tsohon ministan sadarwar Najeriya kana mai neman tsayawa takarar gwamna a jihar Gombe. Thomas Sauraro idan aka je shafin mu na internet babban labarin mu shine mutumin da ya sayi tikitin APC don kalubalantar Tinubu. Mourinho ya sanyawa Madrid sharadi, Newcastle da Chelsea na san Nunes. Ko zarasa raina sai na yaki zalunci in ji Fantami. Kamar labarin da muka gabatar muku kenan yanzu a gane mana hanya za a samu karin bayani abu uku da ke haifar da rashin fahimta tsakanin Trump da Papa Roma abubuwan da kuke son sani kan wasan Liverpool da Chelsea a Premier to da nan daga cikin labaran da suke shafin namu na internet sannan ashirin da muka gabatar muku an ji cewa yarjejeniyar da aka tada buɗe wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Russia da Ukraine ta fara aiki domin baiwa Russia damar bukukuwan ta na tuna da murƙushe gwamnatin Jamus ta 'yan Nazi a yakin duniya na biyu sannan an ji cewa Prime Minister Britania Keir Starmer ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zabuka masu sauraro a madadin kowa da kowa Khalifa Shehu Doka je hada shirin Ahmed Wakili hada mana sauti mu hada shirin hantsi daga sashen Hausa na BBC Hausa

0: Iran da ake yi yanzu ya sa farashin man fetur har ya haura dala 100 a kowace ganga daya. So hakan zai sa dole mu ma man fetur din da muke samarwa a gida Najeriya shi ma mu kara mashi tsada. Mu saida shi kamar yadda ake saidawa a kasuwar duniya. Ta haka ne ita ma gwamnati ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga a kowane ganga ɗaya da ta saida, za ta saida shi da tsada, wanda zai ba ta rara kuɗin shiga ta yi abubuwan da ya kamata. Sai dai kuma yadda za a saida masu ran matatun man fetur, za a saida musu shi da tsada, kuma idan aka saida musu shi da tsada za su saida ma 'yan Najeriya a gidajen mai suma da tsada.
1: Profesa, ta yaya shi talaka zai yi amfana ya samu sauki la'akari da cewa man a Najeriya ake samar da shi kuma yanzu ma a Najeriya ake tace shi?
0: Tana iya man da aka tace a Najeriya a Amerika aka saro shi, tana iya a Saudi Arabia aka saro shi, tana iya ma kuma a Najeriya ne, amma koma yana aka saro shi, an saro shi ne a daidai farashin kasuwar mai ta duniya ne. So ma'ana kenan ko da matatan mai ne a gida Najeriya, za ta sayi man gida Najeriya, za ta sayi shi ne kamar yadda ake saida a kasuwar duniya. Yanzu kuma tunda an riga an cire tallafi, babu wani dama da zai iya samu ko kuma wani kariya da zai samu. Face duk lokacin da farashi ya sama dole shi ma ya saya da tsada, idan farashi kuma ya yi ƙasa zai iya saya da arha. Saboda nan gaba idan farashin ɗanyen man fetur ya dawo a kowace ganga kamar a ce dala 50, za a iya saida ɗanyen man fetur a gida Najeriya kamar naira 700 a kowace lita.
1: To ko me yasa duk sanda farashin man ya tashi sai farashin musamman kayan masarufi shi ma ya tashi goron zabi?
0: To wannan shi yasa dama shi ɗanyen man fetur ya zama na daban a duniya. Shi kadai ne abu daya a duniya wanda idan farashin shi ya yi sama, farashin komi ma sai ya yi sama. Saboda shi ne kaman jinin duniya, da shi ne ake samar da sinadaran, da ake samar da abubuwa da yawa, da kuma shi ne ake samun makamashin da ake yin sifiri wurin sifirin abubuwan da aka samar. Shi kadai ne farashin shi zai tashi, kaga kudin abinci ya ƙara tsada, taki da ake yi a gona ya ƙara tsada, maganin da ake sha ya ƙara tsada. Shi yasa duk lokacin da aka yi yaƙi da wata ƙasa, ko dai ƙasar tana samar da ɗanyen man fetur da yawa, tana da albarkacin shi, ko kuma ƙasar tana amfani tana sayan shi da yawa, to idan wani abu ya samu waɗannan ƙasashen, to za a ga tasirin faruwar wannan abun a farashin shi, kuma duniya sai ta ansa.
2: Farfesa Ahmad Adamu kenan, masanin tattalin arzikin man fetur da iskar gas daga Jami'ar Philomath da ke Abuja. Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da Lurwani Ibrahim daga Taraba ya aiko mana akan barazanar da ke tattare da ƙirƙirarriyar basirar AI, musamman wajen raba mutane da ayyukansu. Na kuma miƙa tambayar ga Muhammad Ubalaja Kadakiru, masani kuma mai bincike kan ƙirƙirarriyar basirar AI daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
3: Babban barazanar kuwa shi ne kusan sama da shekara 5 baya aƙalla an yi ta sanarwa da mutane akan cewa lalle yana da kyau su improving skills nasu, wato su inganta wato skills na hannayensu, because an zo wata gaba da AI yana shirin wato kwace sana'o'in mutane. Misali duk wata harka da za a iya automating ɗinta, wato za a iya sarrafa ta ta yadda za a inganta ta ta hanyar sauri. So wannan ya sa yanzu duk wani aiki da watakila ɗan adam zai iya yi, to ana sa ran cewa waɗannan ayyukan za su iya zama under threat. Misali yanzu duk wani mai harkar graphic design a wannan shekarar yana fuskantar ƙalubale. Misali yanzu invitation card na daurin aure an daina kaiwa wani guri ai design. Abin da ya shafi postoci da kake gani na 'yan siyasa, duka AI ne yake yansu. So kaga wannan ma babbar barazana ce. Sannan yanzu another barazana da muke fuskanta shi ne ɗauki ɓangaren masana'antun fina-finai. Har a Hollywood da Bollywood da ko'ina an fara amfani da AI wurin ƙirƙirar wato fina-finai da kuma wasu sin-sin wanda ake ganin da ba za a iya yinsu ba. Yanzu kana duba social media platforms za ka ga yaranmu, matasanmu suna ƙirƙirar fina-finai, actors suna magana da Hausa da sauransu. So kaga kenan nan da ɗan lokaci ma za a daina buƙatar mutane su yi acting, AI zai kuma yana acting. Din role ɗin da kake so AI zai maka, kuma zai maka fiye ma da yanda ɗan adam zai maka a irin wannan role ɗin. Likitoci ma suna fuskantar wannan barazanar, domin idan muka ɗauki babban wato machine da ake wa laƙabi da Da Vinci, yana iya yin operation guda 20 a rana, wanda ɗan adam ba zai iya ba, shi kaɗai da assistance na mutum ɗaya. So nan gaba kaɗan likitoci ma za ka ga cewa an fara rarrage su. So gaskiya waɗannan threats ne manya-manya.
2: To a ganinka, waɗana irin matakai mutanen da ke fuskantar barazanar fasahar AI ya kamata su ɗauka?
3: Na farko, mu embracing AI ɗin nan, domin shi AI ɗin nan har yanzu akwai abubuwan da ba zai iya yi ba, wanda dole sai ka saka ɗan adam a ciki. To don haka kai kuma a matsayinka na wato ɗan adam, kar ka zauna a guri guda ka ce misali saboda ni ina ɓangaren economics, ko saboda ina ɓangaren banking and finance, ko ina ɓangaren medicine, saboda AI zai take aiki na, sai in ce to shikenan ni na haƙura na yi saranda. A'a,

0: dole mutane su duba su gani a fannin su menene AI ba zai iya ba, su kuma me za su je su koya na sabon skill a wannan fannin nasu, wanda idan lokacin nan ya zo wanda suka ki koyan wani abu sabo su kadai AI zai replace su. Amma kai da ka tsaya ka koyi ka fahimci yadda za a sarrafa shi, da yadda za a yi taking advantage nasa, da yadda za a iya amfani da shi ta hanyar da shi ba zai iya amfani da kansa ba, to kaga kai saving aikinka daga irin waɗannan abubuwan. To sannan kuma dole ne wajibi mutane su karɓi sana'o'in hannu, domin su kan sana'o'in hannun ma yanzu akwai ɓangaren sana'o'i wanda suke cikin matsala. Ɗauki ɓangaren noma, muna amfani da AI gurin noma. Yanzu AI a China zai iya maka shuka, ya maka girbi, ya maka ban ruwa. Idan ka je asibitocinsu za ka tarar AI ne yake sabin magunguna, kamar yadda nurses suke bi gado-gado suna sabin magunguna. Dan abin da ya shafi harkan duba mara lafiya, observation da sauransu, duk AI ne ke yi. To kaga kenan a hankali a hankali ana zuwa wannan gurin. To amma me idan ka fahimci fasahar AI din kai kanka, to za ka gane ina ake da loophole, wato wata ƴar baraka wadda AI din ba zai iya dinkewa ba. Kai dan adam kai za ka dinke ta, dan haka a nan ne kai kuma za ka shigo ciki.
1: To a ganinka fasahar AI ci gaba ne koko akasin haka la'akari da rawar da yake takawa?
0: Ka san an ce duk abin da yake da kyau kuma sai kaga cewa yana da illa, haka zalika ko abu mai illa ne sai kaga ta wani bangaren ba illa bane ga wani. Magana ta domin Allah a harkar AI ci gaba ne ya samu duniya. Lokacin da COVID-19 ta shigo a 2020, ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu da ya dakile samar da maganinta da kuma diagnosis process nata shine babu enough data. To amma amfani da AI da aka yi ya sauƙaƙa matuƙa wurin gano magungunan da za a yi amfani da su, da kuma irin diagnosis da detection na ita kanta ma cutar coronavirus. To kaga AI ya taimaka. Sannan ka ɗauki ɓangare na biyu, abin da ya shafi generative AI. Ko ka san cewa a yanzu haka ɗin nan za ka iya ɗauko tarihin mutanen da suka rayu a duniya shekara 2000 baya, ka ba ma AI labarinsu, AI ya maka creating ɗinsu, ka gansu kamar wancan lokacin. At least dai ko da bai baka 100% ba, to amma masu ilimi masu son su bincike zai taimaka musu.